Buli kumacha ebinyonyi bigera okusinza. Ebire bikusinza. Ebbanga nalyo likusinza Mukama. Amayengo ku nnyanja ne gakuba mu ngalo. Ebimuli ku ttale ne byeyanjuluza. Okusinza oyo eyatonda.

0: kide kalinki gwe singo kiriza no kanyigamu okitegeera kasito gwo malo kiriza no kokola ki no nyigamu linki eyo no jigendamu sitani ajja kulaga amaanyi agajirimu okitegeera nti gasobola okuzikiza etabaaza yo era amavubuka mangi bali eyo njagala weekebere ogambe naye etabaaza yange ekyayaka oba nazikira dda waliwo muntu abeeranga mu kyalo waliwo buno obutaala butadooba munaku tadooba njagala okwate katadoobako okebere okanyeenyeemu olabe kalimu akatuli kalina ebikanywa kalimu amafuta oba era njagala bavubuka nze kyengendo bagamba kyekino Irene kyengendo okubagamba kyekino manya obunafu bwo okitegeera manya obuki
1: ffenna
0: tumanya tulina obunafu naye Irene waliwo omuntu akozesa kati nga musumba wagambye waliwo akozesa TikTok nga gikolerako ssente okitegeera ate waliwo oli nga ye bwagenda ku TikTok yeesanga alabye buli kimu oba okiraba nze TikTok yannema mu ssimu okitegeera kubanga nategeera ne ŋŋamba nti nze TikTok bwe ngiteeka mu ssimu obubunafu kakati ne ŋŋamba obutankema kanjireke nkole ki
1: jiveeko
0: kanjerekereze era nze mu ssimu yange temuli mu app yaki
1: ya TikTok
0: kubanga manyi amaanyi aga siyina maanyi gagikola ki
1: gagicontrolinga
0: kakati nze ne njerekereza omuvubuka kyo woba owulira nga tosobola Facebook gikole ki gyerekereze okusinga ogigendako tolinakyo gifunako togikolerako ssente togikolerako kintu kyonna naye ate ng'ate gwe eyongera kuzikiza ttabaazayo eyongera okunywa oba okiraba ekyokubiri olabye naye tufumiitiriza ku kintu duka
1: budusi
0: diritinga duka mu gurupu bakusudde mu gurupu olabye nti balabo babeeraawo sindikira ku bitundu by'ebyekyama sindikira ku bbeere lyo duka nga waakalaba bw'oti webale nnyo nti byonna birungi naye byonna tebikola ki tebinsaanira
1: weewaawo gwe mukwano ali eyo nkugamba nti no twogera tukubulira naffe twebuulira naye tulugwe kennyini weebuuza ekibuuzo nti no ndaba ki awo kyekigenda okuwa gahead gy'ogenda okubeera ng'ofuna mu bulamu bwo bibadde bigambo birungi naye omwoyo omutukuvu ye atuganyiza okwogera ebyo akaddeko katuliridde empinga naye ng'aliwo omuntu ayagala Yesu akoleze ettabaaza mu bulamu bwe ngera ayagala alokoke Felix njagala omwatuza obulokozi
2: mukama yeebazibwe nnyo
1: amen
2: omuvubuka abadde atuwuliriza nga tonaba kulokoka naawe yarokoka naye ng'obadde okola ebintu bino bye twogeddeko ogenda kuddamu oze endagaano yo ne Kristo bujja omuvubuka awulidde ebigambo ebyo njagala okwate mu kifuba kyo oyatule ebigambo ebyokulokoka kubanga bw'oba tolokose toyatudde Yesu Kristo nga bwe twagambye Yesu gwe musana gw'ensi amazima ogenda kusigala ng'otambula mu kizikiza ate ekizikiza tekigenda kuganya kulaba bwakabaka bwa Katonda ogenda kukwata mu kifuba kyo ogambe nti ayi Yesu
1: olunaku olwaleero kwebaza
2: tulidde ebigambo byo era nzikiriza oyingire mu bulamu bwange
1: onfuukire
2: ettabaaza
1: nsaasira
2: ayi
1: Mukama
2: ebyonono byange
1: byenkoze nga manyi
2: ebyenkoze nga simanyi
1: kuba
2: n'olunaku olwaleero
1: nzendokose sangula amanya gange
2: va
1: mu kitabo ekyokufa ogawandiike mu kitabo ekyobulamu
2: onkozese era bw'oliba okomyewo ng'amaze emirimu gyo nange ontwale
1: n'abalondebo
2: mu linnya erya Yesu
1: omwana
2: wa Katonda
1: omwana
2: nannyini gwe nsinjagala kwebaza olw'omuntu oyo akukkiriza n'alokoka omuntu oyo munyweza mu ndagaano y'omusaayi gwo ayi Mukama musiringa n'endagaano y'omusaayi gwo omwoyo Mukama mukulembere

chimu guani rechi tibwa siwe wao. Wali wanango wanyimu kutendele za katunda. Amina. Hey, tutandike. Hey, hey. Lenga, lenga, lenga, lenga, lenga, lenga, lo. Gosini ramu kama. Chitiwa.

Waloyo aliye yokatona wange alemo wofese ye akokabirira lero abadaka bamukama alekomodala gwe abadako yetatata na yoluna kulolwa lero oloku.

sede kubanga tuwa yonona kubanga tuwa konyeza kubanga tuwa kusobia na fetu inebio tobe tuwa kumamukama netuteka yosente za femu nangetata na fetu atunge sawo za lubazaba lubale na fetu akole sawo za balongo mukama heyo montabiro jetuwa tabaganira mukama no musambwa gwa mukasa ne kutugutuza kuna mulondo yobugaga mukama.

kulimba lwalera kutula ebigambo menye ebigambo banange kutula ebigambo erigumba waza ebigambo eriobuto ebigambo erikwangamoba lwalera byayabuleka kobakoba bikuta byayabuleka byocha omuliro nenkwaso zocha omuliro